0: ma tangata le kalesia ma tu tu ta ta so se kalesia ta ilo ya ya wal ma ya le wo con u bel si be ma quiero decir ya qua
1: si lo ca con u bel ah
0: ya ma co se me se se le lang ul va ngara
1: le o fu ma o co con che un ul va ngara che un ul fa sa
0: ah ma ci vai le o fu la le va ya va a to no fa ti tenga le ta ta ai ya una e a una un ta tu fa so so pe ya ah la ngo me mo me ya e le la ngona to te a le ta tu te la ngona ta tu e te to te o co be Ya, malisi me. Aong ye kiur fersa. Ya fa funga ba yawe. E aso ako kiur fersa. Aso nga ya ako kiur fersa. Kiur ma yal ngaur se funu kaya. E kai fwa pese na fe fine lima fa. Ora le a kiur fersa. Si vai le yele temi ato le na le. Ya le me fwe la nga e. Kau kupo e fwe kawe misa isi kemi e. E.
2: I'm going to go to the house.
0: Tarofa.
2: Hello, it's Nora from
0: Vital Coins.
2: Is that
0: Asimanga? Asimanga is here, but it's not available. Can I ring you when I get home? Vital Coins.

Wasurma leona minute wa te aile tu lai lua ia o faa wawoto pia tatou walofanga walofa tuai mulmule tau ilofanga le tatou fisa nei I le paia singa faifiau ia o faifinga taulangi foi taimta ta, ngaluenga ia ma afinga luenga le tua o lo tau wa seine pia le ipu vai o le ola I tutono le tatou nuu Ya, yeah, mon mon tao lo fa ngalo fi se a te o te uma fal tua ile nga te fo ile pa ia la si la si o ka le si a si si tana tina nei ya lo fa ngia le tua ma fa tu puloa ya la nga luenga ya wala wa le tua malona vi inga I tana tina nei